0: Eshangulu no etu mosandu nzanzu.
1: Tu kana tatsiko komiyazi ekasromo biaswa ebya na botembo bakatira no ukomana imitsi libire erebula ribuholo mo biaswa ebya na botembo ni mwatsi anatolere na kale kapandu iba ni mkala chiro kwa chiro chiyo chilikire society civile ebula mba ya na itakateka ikalibye changasha kolekanga chichahe abandu babye mombondeka ishikiri kundu Mwoba itakatikire waka lingikania okuyoshi ewe waka lolako ewe wibi nemia tilibiri wulinga wukumbira wukibu na mkulishi wa akuboko hiyo chuchalikire kakuli Musa Aisha Batisi na usumula yungu ko abakuluwa kuluwa natulere ibaere chuba nga kola niri uticha abanduba nga vya naritekana na hotse abanyabula mba vama galua okundengo shusi. Noku kwa merana ni mia silibiri eregolua golua erikirinu mlangere kwa okubukoyo na bambesa mchaharu eche na bulamba. Wakatenu ebe tongole ebe kakuma kumabukoyo na bivekaba erikiri wa sundu ulia wa ikandange abanduwa nuba vimu bute ya ushi kirikundu. Mia sikanatra sera uko movis prezida uenwele suti sivile bote mbo na katenu ko mbesa mubu mawaberu mwerenda inavya neri. Kolwa ko bukumbera omusilile bunyenze mu kartiki kongo ya sika mweria omwe bukira muke lengelenge ukomana ni myatsi iringa yine yikakanga nayo ko akumba byama bi labirani ho katreho no mwatsi atolere ayi na kwamererwa na bakulwa kulu umuyi ibali bechubanga kolanga chicha henaho tse abantu se bakitoka o nengenga ibana uti basundulia abakimanerabo nabaka ihalamba usanitri ya mandru na mandru weku wabu. Koyo muma kutse wetumai usumuli ya suwa ebya lubero mweria umulu wakati nino chikumula echabo koyo muluhande ulebo peri mutirituare ya lubero na wakaso hera ebyo shi ebe kasukanabi na mulangiriki yi umula virubu iti ubukepu na mkoleka ukuba civiliane abaka kwa busana neri kugira meswa kalera n'abakalinkani bawa ibanga byabanalu umula bayera umulage balalala naya abanyamaguru jipaba bakatoseno umwatsi uyu shatolere akabya kayilabira buyirango umwatsi ubiriro sane rondikani bo lumuki ucyusi kumbe ibana lingikani nabona usumula yo kwabo nelebi ecubanga kolanga chicha hikale njo abanyabutabali ibalebya abanunga bangati bwa batre no bulde buholo bwerundibwe ibona talolwa kona hotse yabiriye misoni ya mesa mesa mulu ikalangirika iyineye nebakaberekera ri abantu bangana watikibwe kundu omushondra stul nganene nshingana le kabantu yehika okubuholo nubusike bushubusi uko mena ni miyazi kasera uko chitongole cha bokoyo ichi ichasungika ichika usumulangu kwa tole rubuwa ticha bonche wangana wa ticha basa hii abakasuka nabo ibali hine hii nabali mobi aswa kutiremo bakalo ukeramo numwe tuyu mu bakana wera uko bakulua kulu nga bakaso ndole sekta eje buperieyo imaniru na nepa nepa mwini mdiyo wa deklarasyo ya pokoyo waka musumerayo mwiyasua ngabiye nebiyo. Mwuluhande olwebeni erebula kutse umu eritashe libya abanduga ba nga waticha batri usana neri kihia miyasi ikasukana yikabi yenemu kolwa okuba kasukana bu iba bandu apaka wadikaya eri ubukunibwe bole wanganahwa ni mwase mukana leka omochi vya lingikania eche mliolo ibeni ya yu. Ia nabi mukani omuhanda wa dialogu sosial inaka kumakuma abakasukwa nabu ni wadipuite abichinyanga veru. Naba andaba na member abo government hauma naba kasukwa nabu yu maniri kutome na mena naba kumahiri mbiya suanga vini vi omula vire society civile. Echo baba kalanda merera rerebia abanduba ngano wisani wabwirana ere kwa nane nyelebe ichenga shakoleka gacheche hebutsi riri hirana mu buyihu no buso nanjenga no bukoni ebone mu boga abantu o komwase walibirie magetse wakati no ebyaswa ebyenzi apanda mu territoire ya Lubero leno nabo bakasuka nabo baka sehumano mumesha bakarundikania magetse awerinywa ukwamana ni miasi libiri mpresidenti wiki manera amagetse akatoteno omwesi wakanda latarabu makuni kanda latarabu na bolda yuko nkirulumu vya suwe bibia na mweri ya kundeno amagetse chavari angachisi chavari hiraba himpani wama bolda yuko mwenje wangana kera na wana salaba shahimbikuwa na wandi makuni usana nerebi kewe ni abatatsomene abakabi bane mutsa ndiye merebo ikala pa mwamagese na wanga waticha wanga watikiri ya pandu mwazi wabulenga wapikopiku nga unu yu shelishima wako neno wakabi na mabeko sera abali pandu banchi sina shuko mwazi nga unu yu omulenge nganabiri hika omu vyuma wakabu wako magese omu vyasua ebienti ya panda tuye muhunga
2: mwanga niliwa mayoga auwe na wasongo kwere mkati kumurungwe ni njia panda enya tulagu watikuwa magete ni make kukwa mana na meganzo ya bando aina mugenda ikongera kuchiro kwa chiro enya kabere kira aba utubututi eriko lana mani wakue tikia aba kalani aba kasungika omoto sa chino chirimu chibunde chibunya sechi na bie na echirimu wukuni webola jite rukumba
3: eriko mana nubukuni obune mtu timba timba kwa webola nivu ambu chine mtu hobo obo waka erilangirango kwa maichane mbolo mumui ni kwa nubukoni ibo ne muka nye mumui aliotu kwa watu te obo le mundu omonamu na iwe erikuwa manango kwa maichane tune make obo le mundu ahoa kala kira anganavyo mu omu doktere anganavyo mu akteri politike oyama hiko mumui ito tukeremu kanganyango ko obuditoba maeche vune
2: mungu la magete ya katika abakalani baka yomomesha baka yate ukusho nunga baka sangara kola ngarango ko eyi yinesho nunga mangate esho baka nyuako iba natikatikire ngabere kira ilo njapande mangore jipa ende konda Jeremy koko chini mbae eche RTVH
1: Nungu mwazi wale biri ya rebula ribo holo erikeri ni mkanyishisha ema tangari wa uchuchi Kongo e government ya Kongo nali ikabi ine mujitaka eribi bishibi wakagenda rako umula vera emisa kanomena mina bihu wibiusi ka ulomu resolusio 27-23 e yubu mawe bihu wibiusi nguko si mwazi akabi anga kashikiba huwa yuko hola wa mutanga ndwe politike mukivu eyigolu ono ina katote no kumbi hanata shabia wande mengi watu lile kundu owangana sera kubanya kinsasa owangana leka abandu banata shelebyanga banga waticha pata na hutse yahulire muoni yabareka byanga yine mu abiyo yitatoka nirije wate no kile abandu buholo ni mwase abiringa kakalakala echangana tashara trokekana lile byechubanga kolanga chicha heinaho abandu banabaraka nga bakarundikana shundundi siku wabo n'inchinga ibakibwa ni mubwe binywa ibiwenenga naho iriberere ryabyo bekabyanga ikandi yabalebya mune mundi muwa ya mutanga Isaac mutanga ka tulago mucungu setu sitire oho nyuma tru kayabu wa shungu siku etru munga na bakumbulira ngoko twakwiremo twakwiremo Echine mba uka kwa mahatia, chabiri heria muima wakuba kuri mbiri bukuwacho na ye inabia kumahiremo ya Brino, ya Brino. Ano inakumahire sana nirisa nja sanja abando umuhiri richilichi ehya kera neherele no. Na hono anetula hano, anetula mumurongo, anakumahire umuvia suwebe na bote mbo. Na ho abando mba kashishirabu yira umutututu yengo kwa ika hasabu ngoko. Umundu ama biyu mubitru na ho mwazinga huno yu anabere sakwana chihanda